0: slogan.
1: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
3: Magandang umaga!
4: Warning!
3: Ito na ang programang mambubulabog sa inyong umaga. Sa mga tulog,

0: Rexadol Forte ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: This song is brought to you by M. Louillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula nung October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako rin, Kuya Boy, nito October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa kustit ko at saka...

0: into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Matinding karera sa Tour of Luzon humataw sa Stage 5. Isang mainit na pagtanggap kahapon ang sumalubong sa mga siklista ng MPTC Tour of Luzon 2026 sa Tuguegarao City sa pangunguna ni na Mayor Myla Rosario Tingke at Governor Edgar Aglipay kasama ang libo-libong residente. Nagwagi sa Stage 5 si Ivan Anisimov ng LCW-UAE Cycling Team matapos itala ang 2 oras, 47 minuto at 26 segundo mula Santiago City hanggang Tuguegarao. Sumunod naman si Ryan Tugawin ng EXN Team sa 2 pwesto habang pumangatlo ang defending champion na si Junghun Lee. Iginawad ang mga parangal sa tulong ng lokal na pamahalaan at Miss Tuguegarao City 2025 winners. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5 Big Sound FM Tuguegarao at Hazel Avellanosa, ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valianeira para sa balita.
3: The time is 9 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
4: Basta pag nilalagnat,
5: dapat matik. I-Biogesic.
4: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. I-Biogesic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This song is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sakit sa tuhod at trayuma. Nararamdaman daw ng tumatanda. Ano naman kaya ang ginawa ni Kuya Sancho Esteves Jr.?
3: Sancho Esteves Jr. Barangay Tara, Sipukot, Kamarinito. 56. Sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko. Saka yung sa mga kamay ka parang rayuma ba yun? Tapos doon. Nung umiinom ako ng malkape, nawawala. Wala na hanggang ngayon. Kaya yun ang iniinom ko lagi. Kaya magpalkape na sila. Subukan nila para malaman nila yung kung anong epekto.
2: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan. Groceries. Supermarket. Boutique at drugstores dito sa ating lugar.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
5: Nangangailangan ng pangpuhunan,
4: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
5: Nag-iipon sa kinabukasan,
4: may regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, BFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
5: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela.
4: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
6: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: That song was brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus, araw-araw.
1: Nagsalon admit, tinti lang nga nataanak mo.
2: Ay no, managsakit na't lang dahi to.
3: At ti ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
13: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
14: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
15: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: alas 9:30 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw, mag-Farex araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: Basta pag nilalagnat,
4: dapat matik. I-Biogesic.
3: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
4: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, i-Biogesic.
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
10: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang oras ay alas 9:45 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: kasi daw 40 ang ating idol. Mas bilis ba nat sa apat?
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko.
3: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: I have headache, I have body pain, pag poo, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko.
3: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
9: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Isang magandang umaga narito ang tampok na balita sa oras na ito. Marcos nag-utos ng malawakang aksyon ng gobyerno sa pagputok ng mayor. Naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang buong pwersang pagtugon ng pamahalaan kasunod ng patuloy ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Alba. Layunin ng utos na agarang matulungan ang mga komunidad na epekto ng ash falls lalo na sa mga bayan ng Ginobotan at Kamali. Ayon sa Malacanang, inatasan ng mga pangunahing ahensya na tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan, pangangailangan at kalusugan ng publiko. Patuloy ang monitoring ng sitwasyon habang naka-alerto ang pamahalaan para sa anumang posibleng paglalaw. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5, Big Sound FM at si Hazel Abellanoza ang ating news writer. Ito si Miles Cruz para sa balita. Big Sound
3: FM. The time is 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc, Celine Plus, araw-araw.
4: Nagsalon admit tente lang nga nataanak mo'n.
5: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
6: At ti ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Daytoy akanta ket idanang kadakayo ti Escalan tablet.

0: Daita nga kanta ket indanon kada kayo ti Escalan Tablet.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Balitang ito ay inihatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag-Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lain kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag poo, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung

0: kan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Galing to Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Mahigit 1.4 million halaga ng peking abono na sabat sa Isabela. Nakakumpiska na mahigit 1 milyong pisong halaga ng hindi rehistrado at peking abono ang mga otoridad sa lungsod ng Ilagan sa Isabela. Naisagawang pagsisilbi ng search warrant sa isang establishment sa Barangay Santa Isabel Norte kung saan nahalughog ang mga naka-container na abono. Ay isa katuparin ito sa pinagsanib ng puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG Isabela, Isabela Police Provincial Office, Ilagan Component City Police Station, Bureau of Fire Protection at ang Fertilizer and Pesticides Authority or FPA Region 2. Nigyan din ng FPA na hindi na dapat gagamitin ang mga kontrabandang ito dahil sa posibleng dulot nitong panganib kapwa sa mga magsasaka at mga consumer. Tiniyak naman ng CIDG Region 2 Chief Police Colonel Rodrigo Soriano ang kanilang pakikipagtulungan sa mga kinaukulang ahensya upang mapigilan ang distribusyon at pagkalat ng mga agricultural input sa mga komunidad. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Gigaraw at Hazel Abellanos ang aming news writer. Ako naman, si Reynel Valle Neira para sa balita.

0: ket alas 11 ti bigat. Ti oras ket insagot ka na kayo ti Eskelan. Naganas ti biagno agpakada kadigiti anay kadwa ti Eskelan. Bentahay iti kinapektibo para iti anay panakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: This song is brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus. Araw-araw.

0: Panadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Daita nga kanta, ket indanon kada kayo ti Escalan Tablet.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh. Sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
6: Healthy Minute.

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ti oras ket alas 12 ti aldaw. Ti oras ket insagot ka na kayo ti Eskelan. Naganas ti biag mo agpakada kadag iti anay kadwa ti Eskelan. Bentaha iti kinapektibo para iti anay panakasair ti puso ken bulsa.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at bulsa. 950 lang SRP.

0: Naproxen sodium is a generic name for Skilan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
3: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. DA umaaksyon para patatagin ang presyo ng palay. Kumikilos ng Department of Agriculture upang maprotektahan ang mga magsasaka sa gitna ng pagbaba ng presyo ng palay sa ilang bahagi ng bansa. Sa pinakahuling pulong kasama ang mga leader ng rice industry, sinabi ng ahensya na 77% na ang harvest completion ng palay nationwide. Naitala ang pagbaba ng presyo ng basang palay sa 16 hanggang 17 kada kilo sa ilang lugar sa Nueva Ecija, Pampanga, Isabela at Cagayan, ngunit nilinaw ng DA na hindi ito laganap sa buong bansa. Sa Palawan, nananatiling nasa 23 hanggang 24 kada kilo ang presyo. Bilang tugon, itataas ng National Food Authority ang buying price ng tuyong palay hanggang 30 kada kilo upang masuportahan ang mga magsasaka. At mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM, 2 Gigawatt, Hazel Avellanosa, ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.
4: This song is brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus. Araw-araw.

0: That song was brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus, araw-araw.
1: Nagsalon at may tente lang nga nataanak mo.
2: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
3: At ti ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
7: Chibugan Big Break Request.
6: San Big Sound FM.
8: Big Sound.

0: ihatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag-Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no na tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon daw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 100.5 Big Sound. Big Sound. Earl Brown.

Teka, ayaw na bumangon. Hintay na lang sa kanyang kakainin. Tatanga-tanga.

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Matinding karera.

As a tour of Luzon, humataw sa Stage 5. Isang mainit na pagtanggap kahapon ang sumalubong sa mga siklista ng MPTC Tour of Luzon 2026 sa Tugigrao City. Sa pangunguna ni Mayor, Mayor Myla Rosario Tinque at Governor Edgar Aglipay kasama ang libo-libong residente. Nagwagi sa Stage 5 si Ivan Anisimov ng LCWUAE Cycling Team matapos itala ang dalawang oras 47 minutes at 26 seconds mula Santiago City hanggang Tugigarao. Sumunod naman si Ryan Tugawin ng EXN Team sa ikalawang pwesto habang pumangatlo ang defending champion na si Junghun Lee. Ginawad ang parangal sa tulong ng lokal na pamahalaan at Miss Tugigarao City 2025 winners. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM Tugigarao at Hazel Abellanosa, ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.

0: na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: Ang katuwang sa pag-unlad. Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pangpuhunan.
2: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
3: Pag-iipon sa kinabukasan.
2: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagpapayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet. Internet bills.
3: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cagayan City, Isabela.
2: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-rive rice siya.
5: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice, coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
6: Tama, so, tama.
5: Well, marami po siya namat at nung 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
8: Chibugan Big Break Request.
7: San Big Sound FM.
9: Big Sound.
10: On 100.5 Big Sound FM. Playing the best of the 70s, 80s.

0: 1:15 in the afternoon. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginiro.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasu-kasuan. Lalo na sa panahon ngayon, napapasok na ang taglamig. Yung iba po sa inyo ay naninigas. Ang inyong mga tuhod, ang inyong mga siko, pati na rin ang inyong mga daliri. Yung iba, nahihirapang tumayo galing sa pag-upo dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo, ang inflammation ang ugat ng mga kirot na ito. And of course, bilang doktor, marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang. Dahil alam natin na ang matagal at mahabang pag-inom ng mga synthetic na pain relievers ay maaaring makasira sa ating mga organs. Dito, pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property na hindi nalalayo doon sa mga cyclooxygenase inhibitor. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys maging ng ating atay dahil doon po sila dumaraan for metabolism and processing. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
4: Afternoon Big Sound.
5: Right
3: here on 100.5

0: Appliances, think of S&J.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong pakinig ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ka ko po sa bukan. Maraming po ako sa bukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko sa bukan mo nga mahumanap dyan sa kulang rice coupe. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako sa bukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun, pabili ako ulit. Pabili na, pinabili ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
4: Afternoon Big Sound.
3: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound.
6: Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos,

0: Apatay, ika-anim na utos, huwag kang makiapid. Ika-pitong utos, huwag kang magnakaw. Ika-walong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ika-siyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ika-sampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family. Unconditional love.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Wala namang po ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda yung maraming nagpapatunay na kung kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
4: Afternoon Big Sound.
5: Afternoon Big Sound.
3: Right here on 100.5.

0: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
1: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
2: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
2: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi sa, pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.5 Big Sound.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa. Masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
3: Afternoon Big Sound.
2: Right here on 100.5 Big Sound FM.

Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: The time is 4 o'clock in the afternoon. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung mayroong karamdaman, halos lahat gustong subukan.
6: I'm Martinez Perez. 57 na po ako. Taga-barangay Pandakati, Cayabas, Quezon. Noon po kasing hindi pa ako gumagamit. Eh, kung saan-saan po ako nakakaano, Dr. Albolario. Lagi may mga pasapasa ako. Lumalapot doon dugo po sa amin, sa Pandakati at sa Cayabas. Sana po gumamit na po kayo ng Mark Cafe na nakagaling po sa aking nararamdaman sa aking katawan.
7: Bumili na ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mate sa pinakamalapit ng sari-sari store, grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.

0: sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
2: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
4: Hear the beating of our heart.
5: Inihahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
6: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo
5: sa Grand Draw on March 26, 2026. Grand Prize, Winner X Standard. First Prize, XRM 125DS. Second Prize, Weave RSX. All in tax-free. Plus, 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each. Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
6: Alabog, Tuao,
5: Centro East, Alacapan,
6: Centro Uno, Lasal,
5: Centro East, Ballesteros,
6: Centro Dos, Sanchez Mina,
5: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Room runs April 1, 2025 March 20, 2026 per DTI Free Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025 Honda Ace City Corporation. Kumpanyang mapagkakatiwalaan.
7: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
8: Afternoon Big Mix.
7: Afternoon Big Mix.

0: 100.5. Big Sound. Big Sound. Earl Brown. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Pangatlong pakinig ko sa inyo.

0: Maganda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda na atas ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
4: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
3: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
6: Afternoon Big Mix.
7: Afternoon Big Mix. For something.

lagi kong natatagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: in Tugigaraw City. This is 100.5
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Alagang yunilabyan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Idol!

0: Ti oras ket alas 5:15 ti malem. Ti oras ket insagot kada kayo ti Eskelan. Naganas ti biagno agpakada kadigiti anay kadwa ti Eskelan. Bentaha iti kinapektibo para iti anay panakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak! Lalo muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: That song was brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus, araw-araw.
7: Nagsalong admit, tinti lang nga na taanak mo.
8: Ay no, managsakit met lang dahi ta.
9: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunam ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
13: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
14: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? Yung iba nga sa inyo, sa sobrang tagal, nauumay na. But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom kontra blood sugar. Kung mayroong pampalakas ng ating lapay, edi mas maganda. Ganun na rin, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
15: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
14: I-try po ninyo ang alpha, beta at gamma mangustin. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
13: Healthy Minute.

0: Ang oras ay alas 5:30 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Forex. Walang bibitaw mag-Forex araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no na tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
3: Mag-inom na sana sila ng rice cooper para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo ako lumalakasan sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
4: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
3: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
6: Nangangailangan ng pangpuhunan,
5: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
6: Mag-iipon sa kinabukasan,
5: may regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet. Net bills.
6: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cavayan City, Isabela.
5: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Yadid, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
8: 100.5 Big Sound Earl Frown. Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
9: Afternoon Big Mix.
10: For something

0: The time is 6 o'clock. This time check is brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc, Celine Plus, araw-araw.
1: Nagsalong admitente lang nga nataanak mo.
2: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasalunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
8: This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.

0: mabibili na
1: ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Si Ma'am Annabel, nag-Nueva Ecija.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-unood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, marami pong salamat at nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.

0: 100.5 Big Sound Earl Brown.
1: Ti oras ket alas 6 15 ti Rabii. Ti oras ket insagot ka na kayo ti Eskelan. Naganas ti biagno agpakada kadagiti anay kadwa ti Eskelan. Bentaha iti kinapektibo para iti anay panakasair ti puso ken bulsa.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go lala.
3: Bye mga mare, unahan ko na kayo, tumakbo.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This song is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Paracetamol 40 ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat?
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagsalong at may tente lang nga na taanak mo'n.
4: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
10: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo? Pagtabi sa'yo, naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
11: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
10: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
9: Healthy Minute.

0: 100.5 Big Sound.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Forex. Walang bibitaw, mag-Forex B araw-araw.

0: ito ay inihatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag-Farex B araw-araw.
1: Ti trabaho, narigan no na tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
3: Naka-relax ko man, ngayon nasakit ti bagi?

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.

0: 7:15 rabi. Ti oras ket insagot ka na kayo ti Eskelan. Nagalas ti biag mo agpakada kadagiti anay kadwa ti Eskelan. Bentaha iti kinapektibo para iti anay panakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Alagang Unilabyan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilabyan.

0: 100.5.
1: Big sound. Big sound. Earthbound.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.
3: Ang oras ay alas 7.30 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Forex. Walang bibitaw mag-Forex araw-araw.
4: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Forex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Forex B ngayon al daw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Forex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Idol, please.

0: Methadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tinid 1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Magandang kalusugan! Sumasay papawid na naman ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide! Ang inyong programang nagbibigay ng gabay, inspirasyon, pag-asa sa buhay at tagumpay sa inyong kalusugan. Hatid ng mga produktong herbal gawa sa Rice Brand, Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit sa andako ng mundo ka man, ito ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide! Ito na muli ang inyong lingkod, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating po naman pala doon, ang hatid yan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Sandaan ko man po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman pala doon. Itawag na ang inyo po namang mga kwento at mga testimonya. Ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating programa. At inyo po namang pag-usapan ang mga bagay-bagay na yan patungkol po naman sa ating po namang produkto. Ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. At ang iba pang mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Eto na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Bebe, Oriental Mindoro.
0: Nanay Bebe, ng Oriental Mindoro. Okay po, ilang taon na po si Nanay Bebe?
1: 76.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Bebe?
1: Oo, matagal na, 2 taon na.
0: 2 taon na, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Para maawala yung ating mga karamdaman.
0: Apo, ano-ano po yung mga karamdaman po ninyo, Nanay?
1: Yung katarata.
0: Katarata, apo.
1: Yung merong ano, diabetes daw.
0: May diabetes, paano po ninyo nasabing may diabetes po kayo?
1: Sabi nila, nagpatingin ako doon at parin kong albularyo.
0: Ah, albularyo po, hindi po sa doktor?
1: Hindi, kaya daw ako nalabo ang mata-diabetes. Pero sa lasa ko may wala.
0: Opo, mas maigi po nanay para makasigurado tayo. Although, pwede rin po kasi na ang panlalabo po ng mata isa po sa mga rason ng pagkakaroon po ng mataas na blood sugar level o diabetes. Kaya pwede pong ganun. Pero para makasigurado tayo, pwede kayo nanay na mag palaboratory para ma-check po yung dugo po ninyo.
1: Mahirap nga boy, walang pira eh.
0: Meron naman po bagang mga pampublikong mga ospital. Baka po pwede po kayo doon. Diba? Pero, kayo po ba'y umiinom na ng rice coffee?
1: Ha?
0: Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Oo, matagal na nga. 2 taon na.
0: Opo. So, nakakailang ano na po kayo? Nakakailang box na po kayo ng ating rice? Siguro, napakarami na po.
1: Marami na, nasa 200 na.
0: Ay, wow, okay po. Yung ano po ninyo, yung mga karamdaman po ninyo na natugunan po ba ng ating rice coffee?
1: Oo, nawawala naman. Malakas ang aking katawan. Yun ang katawan.
0: Yes, yun po yung importante. Pag malakas yung ating katawan, magagawa natin yung lahat ng ating mga gustong gawin sa araw-araw po, nanay. Kaya po yung ating rice coffee nakakatulong po talaga para mapabuti po yung ating kalusugan. Kasi hindi po lalakas ang inyong pong katawan kung meron po kayong mga problema sa kalusugan, nanay.
1: Kaya nga eh.
0: Okay, so maigi na po yun na ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee sa buong magapon?
1: Kumisay 3 hanggang 4.
0: Very good, very good, John. At kayo lang po ba yung umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo o meron pang iba?
1: Yung aking asawa.
0: Ay, okay po. Ilang taon po si tatay?
1: 82.
0: Ano naman po yung mga nagbago sa kanya? Ano po yung mga napansin po ninyo nagbago sa kanyang kalusugan simula nang nakainom din po ng ating rice coffee?
1: Malakas din ang kanyang katawan.
0: Malakas din ang katawan kasi kalabaw lang ang tumatanda, nanay. Tama?
1: Kaya nga po
0: eh. Okay. Tama po. Opo, saan po kayo nabili dyan sa Oriental Mindoro?
1: Sa Bungabong.
0: Bungabong. Marami. Marami. Hindi na waubusan.
1: Hindi naman.
0: Ako
1: nga. Nga, napangito ako mga anak na sabi ko talaga niya lang nagbibigay sa akin ang lakas ng katawan yung rescue.
0: Tama yun. So, binibilhan kayo?
1: Binibilhan ako pati ng aking mga apo.
0: Very good. Very good.
1: Scoop,
0: eh. Ah, okay. Yan po yung pasalubong sa inyo lagi.
1: Oo.
0: Okay.
1: Yung anak ko dyan sa Mandoking, sinabi ko sa iyo noon na may sakit sa puso.
0: Oh, kumusta na po siya?
1: Ayun nga, sabi din niya sa akin, ina talagang maganda ang rescue sa katawan.
0: Okay. So, umiinom na rin po yung anak po ninyong may sakit sa puso?
1: Oo, oh, aking inapadalahan talaga ng pambilit, palibasa, hindi nga siya magkapagtrabaho.
0: Oo, oh, tama, tama. So, napakabuti niyo pong nanay. Talagang pinapadalahan niyo po kahit po kayo, kailangan niyo din. So, kayo po nagpapadala po doon para makainom talaga ng ating rice coffee. Very good po yun, nanay. Nanay, yung pong mga anak po ninyo, sa mga anak po ninyo, yun lang po yung umiinom ng ating rice coffee, yung may meron pong sakit sa puso o meron pang iba?
1: Mga apo nasalo sa akin.
0: Nasa inaagawan kayo?
1: Oh, nakikisalo. Lagi nanay pero ako.
0: Okay, ilan na po yung apo po ninyo?
1: Ay naku, marami na, boy.
0: Marami na. Okay. Nakakatuwa naman. Makukulit yung mga apo, hindi naman.
1: Ay, hindi naman po.
0: Hindi naman, opo. Nanay, bukod po doon sa lumakas yung inyo po namang katawan, kumusta yung pagtulog po ninyo, nanay?
1: Ay, ayos naman.
0: Ayos naman. Si tatay, ganun din? Ayos naman yung pagtulog ni tatay?
1: Kung minsan, ay ako'y sa pagbabawas ay naligtas ako ng isang araw o dalawang araw.
0: Okay lang po yun. Ang importante po, nanay, kapag nagbawas po tayo, dapat po titingnan natin kung marami para, di ba, at least kahit papano po, nanay. Dati po, mga ilang araw kayo bago magbawas?
1: Yung tatlong araw, pinakamataas ang tatlong araw.
0: Pinakamataas ang tatlong araw. At least ngayon, nabawasan na dalawang araw o kaya minsan isa na lang. Tama.
1: Kung minsan sa isang araw, dalawang beses.
0: Very good, John. Very good, John, nanay. Ano po ba? Anong oras niyo po ba iniinom yung ating rice coffee?
1: Sa umaga, bago sa tanghali. Lagi ko pang inuulam nga sa kanin. Pag-aulang
0: gulay.
1: Yun na lang
0: kako
1: ang kusi ko.
0: Opo, tama. Walang ulam, yun na lang yung sinasabaw natin, yung ating rice coffee.
1: Oo.
0: Tama po yan. So, nanay, opo, yung pagtulog po ninyo, okay naman. Si tatay, kumusta yung tulog ni tatay?
1: Okay din naman. Palagi nga nang nagsigilis.
0: hindi kayo naiistorbo sa hilik ni tatay?
1: Ako ay naiistorbo, natulak ko ang mukha niya.
0: Baka naman hindi makahinga si tatay niyan kapag ginaganyan po ninyo. Ha?
1: Nga eh. Kasi hindi niya makaturong, baling ba ang mukha mo sa kabilang dingding.
0: So, hindi naman kayo bangon ng bangon para umihi, hindi naman.
1: Eh, bangon niya, kumiga ng bangon ng... Ako laging naihi. At ako'y masipag mga araw sa mga hapon. Ang dami kong inom ng tubig.
0: Ay, tama yun. Tama yun, nanay. Tama po yun. Kailangan po ng tubig natin sa ating katawan. Every day, dapat nakakawalong baso tayo. Hanggang 10 basong tubig araw-araw para yung hydration po sa loob ng ating katawan ay maganda. Para hindi tayo nadidehydrate. Okay? Mainit pa naman ang panahon.
1: Inaaway ko nga mga anak ko pag ako hindi pinapadala ng pambili ng rice cooker.
0: Inaaway ninyo? Opo, tama yan. Para, kasi naman, di ba, nakakatulong po sa inyo. Sabi nyo nga po, yan na yung, for 2 years, yan na yung iniinom po talaga ninyo. At yung mga iniinda po ninyong karamdaman, katulad ng sinasabi po ninyong diabetes, panlalabo ng mata, tsaka yung dating pananamlay po ng inyong katawan, malakas na kayo ngayon. So, kailangan talaga ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga, boy, mawala lang yung... Para magang usok siya, nakakwa sa mata ko, nakabarang. Sabi yun lang ang ako'y makakatrabaho pa eh.
0: Yes, opo. Pero trabaho naman po kayo sa loob ng bahay. Yung mga gawaing bahay, nagagawa naman po ninyo.
1: Oo, nakakapag-ugas ng pinggan, nakakapag-saing.
0: Tama. Yun po yung pinaka-importante doon. Kasi sa edad nyo po nanay, hindi na rin po kailangan na talagang yung trabahong mabibigat yung gawin po ninyo. Kasi medyo may edad-edad na tayo. Although, sabi nga natin, kalabaw lang naman yung tumatanda. Pero at least, nakakapaglakad-lakad naman po kayo sa loob ng bahay. Tama?
1: Ay, hindi lang sa loob at tagang dili sa ako. Nakakaabot na po doon sa ating anak sa kabila.
0: Nakikipag-marites kayo.
1: Naiinip nga dili sa loob ng bahay.
0: Oo nga.
1: Pero pinapawisan. Halos buong katawan ko ako lagi pinapawisan. Baraso hanggang ulo katawan.
0: Very good dyan, nanay. Maganda po yan na ilalabas. Lahat po kasi mga basura din po yan. Mga lason po yan. Yung mga lumalabas po sa ating katawan, mga lason po yan. Ibig sabihin, inilalabas na po sa pamamagitan ng pagpapawis natin. Kaya po tama yung marami po kayong uminom ng tubig sa buong maghapon. Kaya maganda po yung ganun, nanay. Kaya po nararamdaman po ninyo yung lakas ng inyong katawan. Kaya po, sabi nyo pa, nakakatatlo hanggang apat na sachet kayo ng rice coffee sa buong maghapon. Kaya napakaganda po ng kalusugan po ninyo, nanay. Sa edad nyo pong 76, napakalaking bagay po noon, nanay, na nakakapunta pa po kayo ng malayong lugar. Maganda po yun, nanay.
1: Ngayong Mayo, ako mag 76.
0: 19
1: ng Mayo ang birthday ko.
0: Wow. Wow. 76 years old, napakaganda po naman. Okay, nanay, sa pagkain naman, wala naman kayong wala naman kayong problema. Magana naman kayo sa pagkain?
1: Oo, kahit walang ulam.
0: Opo, nanay. Okay. May mga nakwentuhan na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, yung aking mga kapatid niya na may mga karamdaman din sinasabihan ko. Ayan, sabi sa akin, nagdagastos pa raw ako kisa sa kayo magpa-doktor.
0: Tama. Tama po yung explanation po ninyo. Kapag sinabi kasing dagdagastos, kahit po sa pag, kumbaga, yun ngang pagluload ng cellphone, nagagastosan natin eh, di ba? Araw-araw. How much more yung ating kalusugan? Tsaka, tama yung sinasabi po ninyo. Kapag nagpa-doktor sila, dahil tinamaan sila ng sakit, dahil nga po hindi sila, mapangalaga sa kanilang kalusugan, mas malaki yung gastos. Sa mauospital set, magkakaroon sila ng karamdaman, di ba? Katulad po ninyo, nanay, di ba? Maganda yung inyong kalusugan, nakakagawa kayo ng mga bagay-bagay na gusto nyong gawin sa araw-araw, di ba? Nanay? Nanay? Nawala si nanay. Naputol. Si Nanay Bebe ng Oriental Mindoro po, mga kaibigan. Tama yung sinasabi ni nanay. Kailan po, kailan kayo iinom ng rice coffee kung may karamdaman na kayo? Aantayin nyo pa ba na magkaroon kayo ng karamdaman bago kayo uminom ng ating rice coffee? Kung sasabihin po ninyo, dagdag gastos lang yan. So be it, marami sa ating mga kababayan na ganun din yung mga, yung mga rason. Pero kung makapag-gastos naman sa mga sa alak, sa kanilang mga bisyo, hindi iniisip yung yung gastos, yung dagdag gastos. 'Di ba? Tsaka kapag kayo po ay na ospital dahil po sa karamdaman po ninyo, dahil hindi po ninyo tinugunan, mas malaking gastos po 'yan. Kaya nasa sa inyo po, mga kaibigan, kung tutugunan po ninyo yung ating panawagan na simulan yung ating pag-iinom ng ating rice coffee. Tsaka alam nyo ba, mga kaibigan, hindi lang po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, ang available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong mga lugar. Dapat matikman nyo na rin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, dahil napakaganda din po nito sa ating po namang katawan. Para doon sa mga mahilig po talaga sa kape, yung kape, mga kaibigan, yung ang lasa ay strong. Kaya nga po tinawag po natin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Dapat po matikman nyo na po yan. Nasa kulay dark brown na karton po yan, mga kaibigan. Ang spelling pa rin, R-I-S-E po, mga kaibigan, para hindi tayo magkamali. At syempre yung ating sabon. And speaking of sabon, alam niyo po ba kanina, hindi ako kinikibo ng aking asawa. Bakit ka? Ano kayang nagawa ko? Pagising ko, hindi ako kinikibo ng asawa ko eh. Sabi ko, bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya ganon? Akala ko tinutopak na. Yung pala po mga kaibigan, naubusan kami ng sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, wala siyang gagamitin. Kaya po galit sa akin. Sabi ko mamaya, mabibilangin na mamaya. Ayun, tinimplahan na ako ng rice coffee. Ano? Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Diba ako kapon na hindi man ako ano kasi off na kayo yung ano na sa oras.
0: Hello po, tatay. Ano pong pangalan po ninyo?
2: Surigao, taga Surigao ako, Surigao City.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
2: Nestor Ferrer.
0: Nestor, okay. Taga Surigao. Okay po. Okay po. Tatay, ilang taon na po, tatay?
2: Wala mang, ano, wala man yung rice coffee ninyo.
0: Pangalan po, ilang taon na po kayo, tatay?
2: 70.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
2: Wala pa. Hindi pa nga eh.
0: Hindi pa, okay.
2: Nag-ano lang ako dito. Nag-ano lang ako, nakarinig lang ko dito sa radyo na maganda yung rice coffee. Si palagi kong naririnig.
0: Apo. Tapos, kayo po ba ay may iniindang karamdaman din, tatay?
2: Meron ako. Kasi maganda daw kasi may bukol.
0: May bukol, okay po. Saan po kayo sa Surigao, tatay?
2: Surigao City mismo.
0: Surigao del Sur, del Norte?
2: Norte po ito, sa city.
0: Okay, Surigao City.
2: Surigao City, dito sa norte yan,
0: Diyan po sa Farmacia Surigao, tatay?
2: Farmacia Surigao?
0: Apo.
2: Saan banda ito? Saan?
0: Yan lang tatay, nakalagay lang dito Surigao City. Farmacia Surigao. Surigao City. Wala pong nakalagay na address. Pero po ang nakalagay dito Farmacia Surigao, Surigao City.
2: Ay, okay. Sige lang at magtatanong lang po ako dito.
0: Apo, tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Hindi pa,
0: tatay.
2: Pero yun na, in-instrate na ninyo, in-describe na ninyo, alam ko na kasi yung gold na ito, yung karton na may gold na kulay, tapos meron na yung bang sa ano, yung...
0: Yung isang tasa ng kape. Isang tasa.
2: Araw na ano.
0: Apo, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog.
2: Sige, yun nga.
0: Apo.
2: Yun nga narinig sa radyo.
0: Apo. So, dyan po tatay, sa Surigao City, meron din po sa Gracian Pharmacy, Kinabutan.
2: Kinabutan? Layo yung Kinabutan.
0: Gracian Pharmacy, Surigao City, Gracian Pharmacy, tapos Aquarian Pharma, Caraga.
2: Aquarian. Aquarian. Dito lang yung safety limit.
0: Yes, dyan po tatay. Apo, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po tatay, R-I-S-E. Nasa...
2: alam ko na.
0: Apo, okay. Tapos tatay, iinumin niyo po yun 2-3 sachet sa isang araw. Yung dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po tatay. Ano po, huwag po ninyong ihinto. Apo, huwag niyo pong ihinto kasi po may proseso po ito. Hindi po ito magic na pag inom niyo ngayon, okay na. Kailangan po tuloy-tuloy tatay. Okay po, tapos balitaan niyo po ako tatay Nestor. Kapag meron na pong pagbabago sa inyo po naman problema, tawagan niyo po ako muli tatay. Okay. Basta po, tuloy-tuloy tatay Nestor ha. Tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Okay, okay po. Ilan, magkaan ho ba ang ilang karton?
0: Yes, ang isang karton po tatay, naglalaman po ng 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po.
2: Okay, magkano po yun?
0: Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
2: Ah, okay, okay.
0: Okay po.
2: Ah, sige. Okay, umaga, takbalik gabi.
0: Ah, pwede pong ganun tatay. Basta po, balitaan niyo po ako at ituloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pagiinom po nito tatay. God bless po.
2: Ah, okay. Sige po, salamat. Maraming salamat.
0: God bless po tatay. Maraming salamat tatay Nestor. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
2: Okay po, salamat. Okay.
0: Ang ibigan si tatay Nestor ng Surigao City.

sugan pa rin. At yun syempre na adi po namang mga produktong herbal. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Opo, opo. Sabi dito, napagalitan ka pala, Kuya Boy. Oo. Napagalitan ako ni Mrs. Nini. Ang mga babae kong minsan, mga kaibigan, bigla na lang nagagalit na hindi mo naman alam. Ang akala nila, kami po mga lalaki, hindi ko po nilalahat ha. Huwag po kayo magagalit ha. Hindi ko po nilalahat. Yung bigla na lang, di ba, na nagising ka, na... naubos na pala po yung ginagamit naming rice coffee mix, rice 4-in-1 premium glow soap. Napakaganda nung sabon na yon. Gustong-gusto ng asawa ko yon. Sabi niya, bigla na lang nagalit sa akin. Hindi ko naman alam kung ano, tinatanong ko naman, bakit ka galit? Bakit hindi mo kinikibo? Walang sinasabi. Bakit kayo ganun, mga babae? Hindi po lahat, ha? Nung aalis na ako, nakapaligo na ako, yun, sinabi niya sa akin na wala na daw kasi ng sabon. Oh. Sabi ko, okay. Bibilang kita ng 5 mamaya.

0: Available lang po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. Napakaganda po niya. Napakaganda ng sabon na yan, mga kaibigan. Para talagang, ano, parang, parang magiging artistahin ka po, mga. Diba? Napakaganda po talaga. Kaya sa nung malaman ko na yun nga, sabi niya sa akin, wala nang sabon. Wala nang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap diyan sa banyo. Ah, sabi ko, ah, okay, sige, bibilhan kita mamaya, ha? Okay, lima. Ah, pagtapos kong magbihis, yun, pag upo ko dun sa, ano, sa hapag, mga kaibigan, dahil magsasapatos na ako, tinimplahan niya na ako ng rice coffee. Ganun lang pala talaga. yung, ano, ay, nako talaga, mga babae talaga. Hindi ko po nilalahat, ha? O, sabay na kaming uminom ng rice coffee. Ganun lang kasimple, mga kaibigan, ha? Minsan yung mga kababaihan, yun yung lagi nilang ano, di ba, lagi nilang naubusan na ng sabon, ng shampoo, ng... Ay, nako. Basta, sabi niya, basta yung rice coffee, hindi ako mawawalan, ha? Okay, boss. Kaya ano, kapag nakikita ko yung rice coffee, kung minsan nakakaligtaan ko, isa na lang, isang sachet na lang, ay nako. Talagang tumatakbo ako ng wala sa oras para bumili po naman ng rice coffee. Dahil kapag naubusan ng rice coffee sa bahay, World War 4. Ay nako, rice coffee talaga. Daming nababago mong buhay. Anyway, mga kaibigan, maraming salamat na po sa inyo. Wala na tayong oras. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa lahat po naman sa inyo. At sana po ay kayo din po, umiinom na rin po ng ating rice coffee, yung ating sabon, mga kaibigan, ha? Eh, narinig niya pa na yung rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Naku, nagpapabili rin sa akin. Hindi mo pa sa akin pinatitikim yung 25-in-1 na yan. Okay. Yes, boss. Ay, naku talaga. Anyway, maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix.
1: In Tagagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: best of the best. Big Sound FM.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra-cholesterol, kontra-blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta, at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon.
3: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.

0: Hihingin sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Biel. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment.
2: Tukal, tukal.
3: Big sound. FFM.

0: big sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangan magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
3: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Bigating!
5: Tukal at tukal!
6: Big sound! FM!

0: in Tugigaraw City. This is 100.5
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love. Dagiti sang abulo, abilin ti Dios. Umuna ang abilin. Awan ti dayawem a Dios mo, no dilasis ya. Pangduwang abilin. Di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalong abilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pang-upat nga bilin, dayawem da ama ken inam. Pang-lima nga bilin, di ka mamapatay. Pang-inim nga bilin, di ka makikamalala.

0: dika agparbo iti unbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilen, dika aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilen, dika aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong pakinig ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan. Marami na po ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kulang rice cope. Dahil napapakinggan po parayo ko ako maganda. Marami nagpapatunay na kagawin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karted. Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pabili na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang buo. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Bangga at Kalusugan. Coming up next.
1: Angie Mar Camonias. Mapapakinggan. Sikasanggang Angie Mar Camonias. Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan. Pakinggan, magandang umaga!

0: magandang umaga! Heto na ang inyong kasangka at kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: Laksa ng radyo! Dahil heto na ang ating kasangkang Enchimar Camonias.

0: Magandang umaga! Magandang umaga!
1: Maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagasubaybay. Kumusta na po ang ating

0: Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome mga parents kong minamahal. Siyempre, hindi natin pwedeng makalimutan ang busy nating mga nanay sa ating mga tahanan. Kumusta po tayong lahat, ha? Sa ating mga tatay na palagi ring busy sa paghahanap buhay, atin pong ingatan ang ating pangatawan, ha? Lagi po tayong magpalusog, ingatan ang kalusugan, mga parents kong minamahal, ano? So, kumusta po tayong lahat? Nakikinig din ang ating mga tito, mga tita, yung ating mga ate, yung ating mga kuya. Good morning, ha? Siyempre, hindi magpapahuli yung ating mga lolo at mga lola. Yung iba po'y nakaupo dyan. Yung iba'y nakikinig sa ating programa. Yung transistor radio nasa bandang uluhan kapag nakahiga. Ani? Good morning po at gusto po namin kayo'y maging malusog. Huwag ho kayong mag-atubili sa pagkonsumo po ng ating mga dekalidad at mabibisang produkto mula sa JMR Herbs Incorporated. Yan po ay para sa inyo. Kumusta po ang mga kasangga natin, ha? Yung mga tagapakinig natin dito naman sa bahagi ng Calabarzon, ha? Pag sinabi pong Calabarzon, narito po lugar ng Cavite Province, Laguna. Itong lugar po ng Batangas, itong lugar ng Rizal, at siyempre dito sa bahagi po ng Quezon Province, ha? Ang mga taga Quezon Province ay numero uno sa pagkonsumo ng mga produktong mabibisa tulad po ng Marcafe at Marchoco at maraming iba pa. Yung mga taga Infanta Pulillo area, good morning, ha? Ang mga taga Infanta Pulillo area, yan po ay suki ng ating mabibisang produkto, mga parents kong minamahal, ano? At siyempre sa mga kasangga natin, tawid tayo dito may sa bahagi ng Mimarupa, yun, mga taga Mindoro. Bati natin ang isang magandang umaga, mga taga Mindoro, mula dyan sa Oriental at Occidental. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga, ha? Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. At binabati natin ng malusog na umaga ang mga taga Romblon Province, ha? Yung mga taga Romblon, laging nakasubaybay sa ating programa. Yung pong mga produkto po ay available po dito sa mga tindahan at sa mga drugstore, mga parents ko. Mga taga Romblon Province, good morning po sa ating lahat, ha? At nawa po'y kayo'y maging malusog. Doon sa bahagi ng Palawan, good morning sa mga taga Palawan. At dito sa bahagi ng Marinduque, good morning sa ating mga taga Santa Cruz at mga taga Buwak, ha? Mga taga Buena Vista, mga taga Torrijos, yung mga taga Balanacan nakikinig sa ating programa. Maraming salamat po. At gusto po naming kayo'y maging malusog.
1: Maraming salamat po.
0: Good morning din sa ating mga tagapakinig sa bahaging ito ng Kabikulan. Marhay na aga, ha, sa mga taga-Bicol. Ano po? At nawa po'y kayo'y maging malusog.
2: Good morning!
0: Yung mga kasangga natin nakikinig po dito sa bahagi ng Camarines Norte. Yan, ha? Malakas tayo dito sa Camarines Norte, dito sa Camarines Sur, itong lugar ng Albay Province, Catanduanes, at itong lugar po ng Sorsogon Province at ang lugar ng Masbate Province. Yan po yung anim na probinsya ng Kabikulan. Kumusta po ang mga taga-Bicol? Malusog na umaga po, ha? At kayo po ay talagang suki ng ating mabibisang produkto. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Daghang salamat po sa inyo, ha? At nawa po kayo'y maging malusog. Yung mga taga Samar Province, lagi nakasubaybay sa ating programa. At itong lugar po naman ng bahagi ng Leyte Province. Ano po? Salamat po ng marami. Daghang salamat. At basta sa mga taga Samar Province na nakikinig po ngayon, ha? Maraming salamat, dagang salamat po at kayo po ay patuloy na kumukonsumo ng mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Marami tayong tagapakinig po sa lugar pong ito eh. Kaya ako po'y lubos pong nagpapasalamat sa inyo. Ano? So yun po mga peres kong minamahal, lalo na sa mga taga Metro Manila, Kalakhang Maynila, good morning. At dito sa Kalakhang North Luzon, itong lugar ng Central Luzon, marami tayong tagapakinig. Salamat po ng marami sa inyo. At nawa po kayo'y maging malusog. Ang numero po natin ay 09-18-27-77888. At doon sa mga nagpapadala ng mensahe, sa kausayan po ng ating mga produkto, maraming marami pong salamat.
1: Maraming salamat.
0: At

kulang ang binibigay, ha. So wala akong mabunot, ha, para mabigyan ng pagkilala dito sa ating mga nagpapadala ng mensahe. So tuloy-tuloy lang po mga parents kong minamahal, ha. At tinatanggap po natin yung mga mensahe na kayo po ay natulungan ng ating produkto. Alin po sa mga produkto natin ang pwedeng nakatulong sa inyo? Ano po? So open po ang 0918-27-77888 para sa inyo po yan mga parents ko. Ano? So sa ating lahat na mga tagapakinig, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Inji Mark Amonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Kayo'y nakikinig.
1: Kayo ay nakikinig.
0: Sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Narito na ang sabon na kasangga mo para sa balat mong kaaya-aya. Narito na si Ate Adelina Ganase Homo.
3: Ako si Adelina Ganase Homo, taga Barangay Maglipad, Calawag, Quezon. Ako po ay gumagamit na ng gandang natural herbal. So maganda po sa balat. Nakakinit po siya ng mukha at saka para po ba siya nakakatuti. Nakakalis po siya ng mga katikati sa balat, sa bihawat at matagal po siyang matunaw. Nakakinit po lang po siya sa radyo sa Kasangga at Kalusugan po. Nagsika po akong makabili ng gandang natural na sabon. Kinaray ko po kung talagang maganda po siya. Maganda naman po siya sa balat. Ako po si Adelina Ganase Homo. Pinahayang ko na rin po na gumamit na rin po kayo ng gandang natural sa lahat po ng natitinig sa Kasangga at Kalusugan. Marami pong salamat sa produkto ng Gayman Marketing at natulungan po ako.
2: Alagaan natin ang balat ng ating pamilya. Gumamit ng gandang natural, guava with nimso. Gandang natural, green papaya with calamansi, skin whitening soap. At gandang natural, papaya with awas and turmeric skin whitening soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika, drugstores, supermarket at groceries dito sa ating lugar. Si Kasanggang NG Marketing.

ng ating lugar. Dito naman sa ating bansang Pilipinas. Kayo po ay nakikinig sa programang Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito ay para sa inyo. Hatid naman ng Gemma Herbs Incorporated. Kumusta po tayo?

masustansyang kape na maraming herbal extract. Narito po ang masarap na Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Talaga namang sadya, ano? At ito naman ay mula pa 2011 ay ito na po ay kinakape na po natin. So, mayroon tayong Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Ito po yung hanay ng ating mga produkto. Ang Marcafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract. Narito ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy. Siyempre, ang Mark Stevia Alternative Sweetener. Ito po yung gamitin po nating pampatamis sa mga inumin na pagkain na walang lasa. Masustansya po ang Mark Stevia. Ano po? Then, isa pa po ang ating purong Vitamin C. Ito pong pangalan ay Mark C Vitamin C. May zinc po ito, mga parents kong minamahal. Ano? So, meron tayo Mark Up Capsule Food Supplement. Gandang natural herbal soap. Yan, ha? Gandang natural, ha? Yan yung maganda nating sabon. Kumusta po, ha? Yan po ang ating mga produkto. Mula naman sa JMR Herbs Incorporated. Yan, ha? So, yung pong mga magkakapi natin ng Marcafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract. Ito po ay sadya namang magaling. Ano po? At sadya namang hinahanap natin ang kaping may Brown Rice Extract. Sapagkat ito po ay sadya namang mahusay at masustansya. Ano po? So, may mga sangkap po ito.

sa may dulo ng isang butil na bigas, yan po'y mayroong tinatawag na powder. Ano po? So yun po ang kagandahan po ng ating Markaway with Brown Rice Extract.

moringa o yung pong tinatawag nating malunggay, mga parents kong minamahal, ano? Eh kapag sinabing extract ng ating malunggay, aba ito na may talagang isang uri ng superfood at mayaman sa mga bitamina. Yan ang kagandahan naman ng moringa, na ito po ay isang cup ng ating Markafe with Brown Rice Extract. Mayroon din itong sangkap na purple corn, may sangkap na mangosteen, spirulina, tungkat ali, agaricus, blase, morel mushroom, at syempre yung ating pampatamis without worries, ang alternative sweetener, yan po yung itinamis ay yung pong Marky Stevia. Yan po mga parents kong minamahal, ano? Kaya lagi tayong nasa maayos na pagpapalusog kapag ang atin pong kinukonsumo ay mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ito po ang kagandahan sa ating produktong brown rice coffee, mga parents ko. Ano? Talaga namang pag sinabing brown rice coffee sa Markafe ay siyempre naman, ha, iba yun, ha, talagang maraming nasisiyahan sa paghigop nito. Hindi lang masarap, kundi siyempre naman, ito po ay masustansya. Ano po? At sa mga nagtatanong naman na mga parents kong minamahal, ito po ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating lugar. Pwede kayong bumili sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, ha?

X-Pharmacy ay makakabili po tayo nito mga kasanggano. So yun po, mga parents kong minamahal, ang maganda po nating produkto na talaga namang ang tawag ito sa amin sa salita ay sinasabo. Ano yung sinasabo? Yung pinupuntahan ng maraming tao ang isang may tinda at doon po naman pinag-aagawan ang ganitong klaseng produkto na Markaway with Brown Rice Extract. Alam niyo, mga parents kong minamahal, yun po bagang isinama natin na sangkap yung pong mais. Yan po pala isa po sa produkto rin ng ating bansang Pilipinas na napaka-sustansya po. Ani? Kaya sabi ko nga, kaya yung mga taga-lugar po ng Visayas Region, ang ilan pong lugar ay talagang hindi pa rin nalilimutan na yung pong mais ay isahog doon po sa sinaing. Ano? At ang maganda po pala doon sa mais, ito po pala ay maganda sa ating pangatawan, ha? Kaya pala naman ang mga boksingero na nanggagaling dito sa bahagi ng Visayas Region ay sobrang huhusay, sobrang gagaling, ano? Kumbagay malaman yung kanilang baraso, malakas yung kanilang mga joints, malakas yung kanilang muscle sapagkat ang kinakain po nila ay ito pong tinatawag nating mais o kaya po ay saging. Abay, talaga namang may kakilala rin akong Bisaya na talaga namang pag makasuntok naman ay abay, ibang klase, malakas, ha? Kaya hindi biro, ha? Ang maka-boxing ninyo ay yung galing sa Visayas Region.

ating katawan, ha? Matika, sabi nga, ano, mamasel, yun. So, kaya, nang pag-aralan po natin about doon sa purple corn, ito po pala may talagang may magandang benepisyo sa ating pangatawan. Siya po ay healthy food, ha? Na nagtataglay po ng anthocyanin na pwede pong makatulong sa ating puso, mata, nervo system. Ano po? So, may mga tulong. Kumbaga, di po baga kung tayo po ay boksingero, ano, tayo'y maraming ginagawa. Ang number one po natin, siyempre, yung ating puso kung paano po siya nagpapangsyon, tumitibok, ano. So, kaya napapahaba yung ating hinga.

anthocyanin. Ano? Yun po yung chemical na nakatutulong po sa ating puso, sa mata, sa nervous system. At ito po mga kasangga, ha? Itong purple corn ay may kakayahang pigilan ang pagkabulok, pamamaga o infeksyon sa loob at labas ng ating katawan. Ano? Kaya dapat tayo palagi palang kumakain din ng mais. Kung hindi po kayo masyadong makakain ng mais, ay kung sa pagkakape po natin ay solve po tayo sapagkat mayroon po itong extract, ha, na mais, ha, itong purple corn. Kaya po ito

0: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
1: Oh, ay siya, gising na ikaw.
0: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
2: FM ko to!

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy! Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
8: Oh, ay, siya, gising na ikaw!
7: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM!
9: FM ko to!

Magnitude 6.0 na lindol, yumanig sa Eastern Visayas, mga pinsala na itala. Aftershocks pinaghahandaan. Presyo na lang is muling tataas, diesel at gasolina may dagdag singil ngayong araw. Minorya sa Senado tututol sa impeachment court. Britney Spears mapaparusahan dahil sa kasalanang driving under the influence o DUI. Senator Bam Aquino, iginiit na dapat sa national budget kukuha ng subsidiya ng kuryente at hindi sa consumer. Tatlo patay, ilang sakay ng cruise ship nagkasakit sa suspektadong hantavirus outbreak sa Atlantic. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin kung ano ang sakit na hantavirus. Ang virus na pumatay sa asawa ng sikat na artista na si Gene Hackman, kamakailan lang. Sa detalye po ng ating mga balita, niyanig ng magnitude 6.0 na lindol ang Eastern Visayas na nagdulot ng pinsala sa ilang lugar ayon sa mga ulat. Ayon sa datos, nagmula ang lindol sa karagatan malapit sa San Julian, Eastern Samar at naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Karatig na rehiyon. Ilang gusali naman at istruktura ang naiulat na may pinsala habang ang ilang residente ay agad na lumikas palabas ng kanilang mga bahay dahil sa lakas ng pagyanig. Sa ilang lugar, nakaranas din ng pagkakas.

petrolyo ngayong araw po na ito ng Martes, Mayo 5, ayon sa mga oil companies. Batay ho sa ula, tataas ang presyo ng diesel ng hanggang 2 pesos 66 centavos kada litro. At ang gasolina naman ng hanggang 2 pesos 21 centavos kada litro. Habang inaasahan namang bababa ang presyo ng kerosene. Ipapatupad ang oil price hike bandang alas 6 ho ng umaga o nagsimula ho kanina alas 6 na umaga, kasunod ho ng sunod-sunod na paggalaw sa panaigdigang presyo ng langis. Ayon sa Department of Energy, kabilang sa mga dahilan ng pagtaas ang tumataas na gastos sa logistics at insurance, pati na rin ang epekto ng tensyon sa Middle East at paghina ng piso laban sa dolyar. Sa ibang balita, iginiit ni Robin Hood Padilla o ni Senator Robin Hood Padilla na natural lamang para sa minority o minorya sa Senado na tutulan ang mga hakbang ng mayorya, kabilang ang posibleng pag-convene ng impeachment court laban kay Sara Duterte. Ayon kay Padilla, bahagi ng kanilang mandato bilang minority bloc ang kumontra sa mga isinusulong ng mayorya. At hindi umano ito dapat ituring na pagiging bias, kundi pagsunod sa parliamentary procedure. Iginit niya ito ang diwa ng demokrasya. Gayunpaman, sinabi ng miyembro o sinabi ho ng ibang miyembro ng minorya tulad din na Alan na Peter Cayetano, Amy Marcos at Jinggoy Estrada na hindi pa nila napag-uusapan ang kolektibong posisyon sa naturang usapin. Samantala, nilino naman ni Senate President Vicente Soto III na obligasyon ng Senado na agad mag-convene bilang impeachment court kapag natanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara. Ayon kay Senator Soto, malinaw ang konstitusyon, kailangan sundin ang proseso at walang puwang ang politika sa desisyong ito. Sa ibang balita pa rin ho, pumayag si Britney Spears na umamin sa mas mababang kaso na reckless driving sa kanyang DUI o driving under the influence case, dahilan upang makaiwas siya sa pagkakakulong. Ayon sa ulat, ang dating kasong driving under the influence o DUI ay naibaba sa tinatawag na wet reckless. Isang plea deal na karaniwang ibinibigay sa first-time offenders na may mas mababang antas ng alkohol at walang aksidente o nasaktan sa insidente. Sa ilalim ng kasunduan, tatanggap si Spears ng 12 buwang probation, pagdalo sa DUI education program at regular na mental health treatment. Naganap ang kaso matapos siyang arestuhin noong Marso sa Ventura County sa California dahil sa umano'y erratic driving at palatandaan ng impluwensya ng alkohol at droga. Kasunod nito, kusang pumasok si Spears sa rehabilitation program na nakatulong umano sa desisyon ng korte na ibaba ang naturang kaso. Samantala ho, pondo raw ho ng opondo para sa subsidies o subsidiya sa kuryente dapat daw hong kunin sa national budget at hindi sa mga consumer. Iginit ho ito ni Senator Bam Aquino na dapat ilaan na lamang sa national budget ang pondo para sa subsidiya sa kuryente upang hindi madagdagan ang mga bayarin ng ordinaryong consumers. Sa ilalim ng Senate Resolution 375, nais ni Aquino na suriin ang kasalukuyang pagpapatupad ng lifeline rate subsidy at iba pang ayuda sa kuryente. Sa kasalukuyan ho ay bahagi ng subsidiya sa kuryente ay naipapasa sa ibang consumer sa pamamagitan ng cross-subsidy mechanism na kasama sa electric bill. Ayon kay Aquino, marami ng low at middle income households ang hirap sa mataas na presyo ng mga bilihin, kaya kailangan ng mas patas at mas maayos na sistema sa paglalaan ng pondo para sa subsidiya.
Nilinaw naman ng senador na hindi layunin ng kanyang

0: Panukala na alisin ang lifeline subsidy. Kundi tiyakin lamang na tuloy-tuloy itong may papatupad nang hindi nagiging dagdag pasanin sa ibang mga consumer. Iginiit pa ni Senator Bam Aquino na dapat gobyerno ang direktang sumasagot sa subsidiya upang hindi na ito ipinapasa pa sa ibang consumer sa nahirap din sa tumataas na mga gastusin. Tuloy-tuloy po ang ating pagbabalita sa Vanguard Balita na sabayan hong napapakinggan sa mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. Napapanood din po sa social media sa Facebook Live sa facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating pong TikTok account na Vanguard Balita.
1: Vanguard Balita.
0: Tatlo ang patay at hindi bababa sa tatlo pa ang nagkakasakit matapos ang pinaghihinala ang outbreak ng hantavirus sa loob ng isang cruise ship na MV Hondius na naglalayag sa Atlantic Ocean. Ito po ay ayon sa World Health Organization. Ayon sa ulat, ang mga nasawi ay pasahero ng barko na kasalukuyang nakaangkla sa labas ng Praia, kabisera ng Cape Verde sa West Africa. May sakay pa itong 149 o 149 na katao, kabilang ang 17 Amerikano na hindi pinahihintulutang bumaba sa pantalan dahil sa health concerns. Iniulat ng operator na Oceanwide Expeditions na 2 crew members na may sintomas ang dinala sa agarang medical evacuation habang patuloy ang monitoring sa buong barko. Ang hantavirus ay nakukuha umano sa ihi, dumi o laway ng daga at maaaring magdulot ng matinding sakit sa baga na tinatawag na hantavirus pulmonary syndrome. Kadalasan hindi ito kumakalat mula sa tao, maliban na lamang sa isang bihirang strain. Ayon sa World Health Organization, walang indikasyon ng malawakang banta sa publiko at hindi kailangan ng panic o travel restrictions. At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin ano nga ba talaga itong sakit na hantavirus. Ito po yung virus na kumitil sa buhay sa asawa ho ng sikat na artista na si Gene Hackman kamakailan lamang. Alam nyo ba, ang hantavirus ay isang viral infection na kadalasang nakukuha mula sa daga at iba pang rodent. Hindi sa tao o sa karamihan ng alagang hayop. Bakit daw hudaga? Eh dahil ang mga virus na ito ay nag-evolve kasama ng rodent sa loob ng mahabang panahon. Ang daga ay natural na reservoir host. Ibig pong sabihin, tagadala sila ng virus na hindi agad sila pinapahamak. Kaya patuloy nila itong nilalabas sa kanilang ihi, dumi o di kaya laway. Nahahawa ang tao kapag nakalanghap ng alikabok na kontaminado ng dumi ng daga o di kaya ay direktang nakahawak sa kontaminadong bagay at napunta sa bibig, ilong o sugat. Ang mga simptomas nito ay yung early symptoms na tinatawag ay kasama po ang lagnat, pananakit ng kalamnan, pagkapagod at sakit ng ulo. Kapag lumalahap, pwede hong magkaroon ng hirap sa paghinga at fluid sa baga. Ito yung hantavirus pulmonary syndrome. Maaaring din pong mauwi sa respiratory failure. Sa ilang kaso, mabilis itong lumalala kaya itinuturing ho itong seryosong sakit. Hindi ito airborne katulad ho ng flu, environmental exposure na ito mula sa rodents. Kaya tandaan ho natin, iwas daga, iwas sakit, linis ngayon, hinga bukas. Lagi ho makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Vanguard Balita.
0: Medyo pasanin na naman po sa ano ha, sa ating mga motorista. Ang dagdag presyo sa produktong petrolyo Ngayong araw po na ito na ipatupad ano kanina at yung mga gumagamit naman po ng kerosene, medyo may bawas po ng presyo dyan. Pero ganun pa man, sa lungsod ho ng Baguio, kamakailan, kahapon ho yata yun, nung isang araw, ano, nagbigay ho ng subsidiya na AIX ang DSWD sa mga drivers ho ng pampasahero jeepney. At ngayong araw naman po na ito ay sa Benguet naman ho, probinsya ng Benguet pupunta, at mamimigay din po ng 5,000 pisong subsidiya ang DSWD para po sa mga jeepney drivers ng pampasaherong jeep. Habang sa ibang lugar naman po ay naghihintay pa rin po sila, no, ng mga subsidiya, pati ho yung mga ibang mga driver nga ho ng taxi na ayon po sa kanila, bakit daw po ang tagal ng subsidiya na ito, no? Batiin lang po natin ang maganda-maganda umaga si Rosalinda Magsuway Esquivel, si Corazon Carlos, at saka si Evangeline Vallarta, at yung mga nakikinig sa iba't ibang himpilan ng Big Sound FM at Big Radio sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ganun na rin po yung mga nanonood po sa atin sa social media. At yan po ang naging kabuuan ng balita ngayong araw ng May 5, 2026 sa Vanguard Balita. Manatili ho nakatutok dahil susunod na ho ang mga itutuloy, at susunod na at itutuloy po ang inyong mga paboritong morning programs para ho sa 101.5 Big Sound FM, Cabanatuan City. Makakasama nyo pa rin po si DJ, si David Ryan para po sa Big Morning Rush. At sa 1188 DZXOAM, Cabanatuan City, tutok lamang po para ho sa programang Pag-usapan Natin. Sa Big Sound FM Baguio, Big Sound FM La Union at Big Radio Tagbilaran City Bohol, ihanda po ang inyong mga good vibes. Kasama nyo po ang programang Big Morning Jam at Big Morning Rush sa 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya. Morning Big Sound, kasama po si DJ Rhyme. At sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City Isabela, si DJ Piola at si DJ Karen maghahatid po ng saya at musika. At sa Big Breakfast Musika naman, kasama si DJ Hazel sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, Cagayan. At sa ngalan po ni Mr. Armand Galang, kasama po sa ating production sa Cabanatuan City na si Mr. Roel Ragasa. Ako naman po si Rico John Ferrer mula sa Baguio City. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!
1: Morning, Big Sound. Morning, Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: This song is brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus, araw-araw.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, marami pong salamat at nung 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Bangon na!
6: Bangon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM. Big Sound.

0: Morning Big Sound.
1: Morning Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Forex. Walang bibitaw, mag-Forex B araw-araw.

0: Ito ay inihatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isu nga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: I have headache, I have body pain, pag poo, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.

0: ito ay inihatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag-Farex B araw-araw.
1: Titrabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta pag nilalagnat,
3: dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is a generic name of ibay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Super Dummy Man ang ginagawa. Tumutok lamang at makisaya sa Big Breakfast Musika sa Big Sound FM. Big Sound FM.
3: Tanya, Tuanen, Lindong, Game, Lindong.

0: In Tukigarao City, this is 100.5
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Time is 8 o'clock in the morning. Time check is brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus, araw-araw.
3: Nagsalong admitente lang nga nataanak mo.
4: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you